0: kapol gampang ngatam dulu
1: gengkernya geng
0: Durga sing niwan mucu na
1: ngong nilayang
0: muter bang ngatam mikuyu
2: ramung sana si kawin datang nyanyar mati.